0: wa egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo.

oṣiṣin ọjọ ibi ninu ijo wa St James African Church okele akungba akoko gbigba lejo ya ika ile olorun wa nibe bibi ti okele ati ire ti o ti ma gbona fun sokale garaga je ti aso mumuju ope genge rise yakobu omo olorun to mo du e lodun bi afribo

0: e to ku dede wo yi eyin eyan wa ni bi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikani ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri on na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu iyawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon nbeta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni takebe a nje n to dun a mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara ponbele egbogi na na fi se ajo NAFDAC ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogedegede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo NAFDAC fonte gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo iga ijawa ija osi always guide me
0: bẹẹni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ ń pè lẹẹkan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ pàdé ire o
3: lọlọ wa ni o mi alo
4: o wa ni o mi alo
3: pade ju ni o mi alo
4: o wa ni o mi alo
5: so things don easy for Niger now.

ajá pé ka ma ke wa ko ojumo niyan a ko ojumo a tu ko ojumo ma nibi gbogbo ta ti se lanfani a ti ma gbo wa loro to ni se be ti ma ki ijo ni lawo ko gbadọ jọ ni lenu okele bi yan so won ma fa ka won yan ko jọra won life abadamara ojura won lo ta ba nso nipa royin re daraya ele to duro gbangba gidigba won ni ta bi su gogogo si nibe o duro kakaraka eyin temi o lo fa lanta dani oruko gbogbo eyin temi la ro to ni ta tu jọ se yo du gbogbo otu kan si yo si ni gbagbe eyin temi ngboro aye Folajin Oyetayo oruko mi lo nje be Fakao Sport the controller of sport in general the sport commander agbara gbogbo leka fatamala category e won wa die eja ko je won pe assignment ni bi nba ni mo gbe tutun lo ye ina e data nanu a di ju lori trailer mo ya mi life wa ya nbe loke o nya gaga niyan Emi debe 100 eja jo farabalẹ gbera wa turabaye aba nso nipa royin re daraya ki si odun lo niyan gege ba se kowe oni ni ojo jimo ojo nla ni ojo akojo ojo alubarika ojo alekun olodun dakun gbogbo nti mo ti fowo mi kojo ni ti daada atawon olulufe mi ni Eno binu la re mo tuka mu wa lowo wa wa la bi gbogbo ta ti keuke utuba eyan awon eyan olodun ta ti sinran loni olodun dakun gbogbo n to dabi ipenija to dabi abuku ninu aye temi teyin olodun dakun ba wa fopin si o wa wa la bi gbogbo ti mo ti sin olagbaye loni olodun dakun adura wa ji o gba Ya gbagba ti adura Wa dadura wa lade Wa ra fana man kana aliya Agbega agbega bayi Oni omo je temi teyin o Esa mi egbe to adura mi Oro jade asemu be Ri lokan Eja bere lati se wa o Gege bi se wa lati le ni A ba nso nipa awon esi fese mose Awon esi fese mose eleyi to waye ta ba nso nipa DJ ti Federation Cup lorilede wa Nigeria FA Cup niyan La agbarin ta won obirin o so fun wa lana pe iko ti wa ni ipinle yi iko Sunshine Queen ni Won se dada o ko da won ri daula lo gidigidi lowo ta wa yi La pesa ko so coach Tayo Onilude ya to gaga impressing ise ye tan Ele wa kokoro le baya FC Robo Queens awon fi go kan dondo jeju ko ti ri fast angel Atlant Queen ati ko ibom angel go meji meji ni abala goli wo mi gba so ibe gangan ni olon ti battle queen ki se Atlant Queen so jare ibe gangan ni won ti yan yo 4-2 on penalty ona fi jeju ko ti ibom angel Sunshine Queen Ani go kag dondo pe awon jajolo ona fi re ko ti conflex queens le pada na o abi ayo kan to wu tatata ni nasarawa maso ati ko ti edo queens won duro ti ra won lorun odo odo ni won ta loju ayo abala goli wo mi gba si ebe gangan ni ko ti nasarawa maso ona ti gbegba oroke 5-3 on penalty a je pe ko ti wa ni ipinle yi Sunshine Queens iko ti tani nasarawa maso Atlant Queens ati ko ti FC Robo Queens awon mererin lo ti wo ipele ase ipele semi final ninu idije ti FA Cup lorilede wa Nigeria e mo gbagbe ati ma awon ti o koju ara won ni ipele ase kagba lagbarin tokunrin e Kanami Warriors awon ati ko ti Korodu City gege bi nkan se wa si niyan o le mi na farabalẹ je keyin ti wa mo lati be lo e ja ma ta keje keje Odile okere niyan ta ba nso nipa awon esi fese mose to waye lale ana ninu idije fe ye agba nla aye ni o na nlo gege ba tun se kowe so n gba mi honorable oluwa toyin victor jafe of manchester united o baje ti e n tẹti ile po orilede ubekistan e mo jamu lati be yo jare orilede czech republic ati south africa Gbogbo kan ni won ta pelu ara won lole ana Switzerland won fa yin kule owo san iko Bosnia and Herzegovina leti merin to wuta ta ta ta se yo kan ni awon temi gbe gogo won gbo pe
orile de Canada awon na se orile de Qatar lorun po pelu red card ti Qatar gba mefa sodo ni Canada fi jeyo lowo ta wa yi e to waye lafe mojumo ni aru aje Mexico won ni go kan dondo pe awon jajo lo o na fi se ko South Korea legun eyin gege bo se wa si niyan yo ma te waju lale oni so n gba mi ogudin roko la wole oba si oni o lo n teti le po United States of America, USA niye, won ma kojo orilede ti Australia, to ba ti da go mejo ale oni. To ba di oru ajun na go ka boru, orilede Brazil ma kojo orilede Haiti. Ege bi nkan se lo niye, ago merin oru o, Tokyo ma kojo orilede Paraguay. Ege bo se wa si, o le mi na farabalẹ je keyin ti wa mo. E tun ja ko nbe iyen lo be. O lo bi awo gedengbe niyan Ibo la ba tun balẹ si arin gbogbo le wa Nigeria ni tabi ki ma fi eto keje keje O dile okere to ra rojo musolokun O to ni o ajo FIFA ba wo le gomina aralu aji niyan of Chelsea Ajo FIFA latest FIFA ranking won tun ti gbe jade katangba agbani tawon obirin ni emi akuma so pe owo to ba ti wa mondon se oloba mi lo ni daula a jo ma lo na ni nigeria di super falcons niyan o ketente la to wa ni ile adulawo ko soluwa e mba be anabi obe kaakiri agba nlaye ipo keni din ni 36 position o ngaga la tun wa lowo ta wa yi gege bi nkan se lo were were niyan be ba si gbagbe awon oniruru fese won si olore sore eleyi ta gba nibi ta ti jejo orilede senegal obirin back to back ni o ye ka tun susoke si osugbe ko si wahala number 36 la wa kaakiri agba nlaye number 1 ile adulawo awon asisa to su ala agba bola bi nkan se wa si be ba si gbagbe ere gbogbo ese witi won gaga ni won fi murale o fun idije fi eya adulawo awon obirin ti o waye lorilede morocco lodun ta wa yi gege bi nkan se lo loni tutun aja abale bi e mu koloko agbe si wa leti e tun ja ko nbe yen tun lo be o lo bi awo gedengbe niyan o la ba se na e agbodo je ko to legun e ja doju oja ka lo polowo bi ma de a wa farabale ka gbara bo se kre lekun rere yo da to fun ele o lo wa mo nbo wa gbogbara mo fin pada bo mo kiyin o e ku kale new day.

0: wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osese meji titi di 40 weeks
1: ogoji
0: ose lati mo sanwo
1: eh mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo sanwo ku die die bawo won se se
0: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba ti ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
1: eh ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokoko san wule die iye to di pe e gbe oja fun
0: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan ti o si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
0: yo le mo sanwo lo ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: eh se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
0: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin eh eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
0: oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CD care sori number yi 070 7454 2995 lekan si 070 7454 2995
0: e seun olotu
1: oro leti gbon lati yenu ogbeni Abdulhakim Okola te je asoju CDK iwa na magore loni o le baden to ni dukia
4: ore wa kilo de to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta nwo nu shop o gbo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asire ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodidi osu mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: o toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
5: o si riru eyo ti fi pamọ fun mi lati jo yi
4: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki wo na ma jaye CDK ni welemu ran to nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e kan si website wa cdk.app
6: CDK make life easy
7: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
8: S E L E R R I E salary
7: ah boda mi espresso espelli no di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
9: T U R M E R I C turmeric
7: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
10: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati ata le pupa oluyi pada ayo
11: O ti pa dun mesa bayi mama wa gently dear ni lo lowa olu o to pa dojumo la nse daro
12: Ogule lumi titi lojo ti ku wole to meni re lo mo wo ninu ro ni ware gently dear ni lo lowa oluwa tope ni akinade o akibon omo won lodo egin abi omo toto oluko ni re ti won tun jo oluto ni sona nigba aye won lojojumo ni gbogbo aye royin sere ati ware te gbile aye se mama to ni fe omode to ni fe agbalagba to mo ditagba ni mama se fun gba aye won ni ojo kokodi logun osu kefa yi gan ilu podun mesan ta ti ri yin mo let mrs lidia ni lo lowa oluwa tope ise re ati lana re te fesa awon mo ile la si nto eni odun marun din ni adorin ni mama 65 years ni mama lo nle aye ko to lo titi lai la mo se ranti yan gbogbo mo yin lapapo ile ya ati loke okun te mo won mo mo ni won ni our lovely mommy we miss

biadun Kayode o dabi eni pe pelu bi awon eyan bi won se n pariwo lori oro abo ti o fese ni le dende ni orilede Nigeria o ti bere si ni de ti igbo ijoba apapo orilede yi o to si ti bere si ni tawon leti latari ide yi ni won ti je ko di mimo pe ijoba apapo orilede yi ni won ti ya nkan bi 500 billion naira soto iyen 500 billion naira ti won ti ya soto lati pe ki won le fi koju oro abo to mehe ni orilede yi koda won ni kiakia ni won so pe ki won lo

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Enti eba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu emoye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo eyin aje ki ajelu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha to to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture Atura o
2: Eba la mo ja mo roka mo ja mo roka o Akura o iya mo ri o mo sha mo roka o Ogo poradu omi ayaba ma o pa ani kakura ba ti leyin re Olorun ni leyin one o Omo re o ponu akora e ni onorebu abi adun akiwumi a mo si balarabe o mo ti ye ole inu iboko mese yo ni egbe ADC lati ya soju sofiku alabuja balade irede ẹ̀rọ̀rùn dẹ́ bá nígúsù lákọ́rá àtàríwá àkọ́rá ọ̀nẹ́ká àmà ìdìdébò ẹ ṣe gudugudu méje
3: àyà mẹ́fà
2: ọ̀dọ́mọdé amòfin
3: olóṣèlú
2: àtẹ̀kọ́ ọ̀ràn ìjà ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ohun
3: gúsù lákọ́rá
2: àtàríwá àkọ́rá
3: ọ̀nà ebu bàlá
2: ọ̀nẹ́ká
3: mọ̀ jápọ̀
2: ẹ gbọdọ̀ jábọ́
3: àkọ́rọ̀ bàlá ti rọ́ mi
2: tẹ́lẹ̀ kò jo tẹ́ rọ̀
3: ọ̀nà ebu abiodun
2: akíwùmí bàlá
3: arábẹ̀ ọmọ ni olóòkè lẹ́sà ibi kẹ́ gbé ṣọ̀pọ̀ sí
2: ọmọ àríṣọ ṣáájú wọ̀tíwọ̀tí ọ̀nà òkè lẹ́sà
3: anífanífẹ́ ará òlu
2: níwọ̀ kẹ́mi akéde fọ
3: bàlá arábẹ̀ fọ̀ rẹ
2: ọmọ akíwùmí ni yóò ṣe
4: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
5: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
4: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
5: Not more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
4: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
5: Me and Maggi,
4: so good together.
6: Mommy, they're barry bi mo se fo ile igbonse yen ewo o mo gidi gan ni
7: o le won loju looto sugbon lilo hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
8: be ni o ma gba fa awon kokoro ifojuri daabo

0: ma bo aka lo o
1: e so ruko yin
0: ah mi o ti paru koda mo si so jiro
2: ni won yi pada to aki mi de ti lanfa ni ati mo gbo wa o ogbo yemi jo oda o na lo ko temi je
3: e ka san ara le odun aya lawe loruko temi
2: jensi
1: oruko temi ya lajumo ke o mo to so lori eto le ni akuri ti a fe wo ni ati ba ti so ni english single father, single mother,
0: coming together.
1: Now, single father, Koti, Olomo, single mother, now Olomo,
2: Benny,
1: or Aqua Modubo,
2: Aqua Mapapo.
1: Now, I'll manage you. Now, I'll manage you to be more as a family. Now. Ya wa ni oke omo temi ni o gboro fun ni equal treatment to ba fun omo ti temi ba nile atele temi sese fun e temi sese bi bi o lo se di ya pepe scatter scatter ni o ko wa ni ko le sese emi lero pe kiyan to ko to fe single mother abi ko to fe single father awon prior discussions ko
3: nothing yan ti ma so
1: so lori ti a fe wo kini workability single father to ti ni omo single mother to ti lomo coming together to now build another family o ta fe wo lori
2: ogbenu tan
1: eto
2: o ni alara
1: lori eto le ni ni e okay so grand commander odo ni lati ma kokko be
2: e to fe nu e se
0: ibo o lagbara
2: tu fun e
1: so ko ni se ko
2: e so
1: everybody
0: e nti mi o ba te ka je ka kokko wo toro na pe kini tin di toro fokale laarin laarin wa o da pe ipile se gangan ni mo fe ka kokko pe kilo ye ko kilo nfa ti a nri single mother
1: single e ma lo sibe
2: iyen lagbara o
1: no
2: iyen te lagbara ko si ti o le sele lati
1: ni
0: ro gogo mo ti sele ko se ma sele
1: na bayi se ni te lo yen o da bi ara mo wo ori oya ig mo ti ro so somebody o fe se o se party divorced so me ni
0: so it's a hey arantimo babo no ni e pe divorce because when divorce here o se se ki o tu ronu pu ada
1: okay ko
0: fe lo fe lo bi which means pe ara nkan to nfa ko na ni e to de ka moju to because nigba mi ta ba te ba ri amukun wa ni a
2: eru e ma wo
0: eru e ma wo a ni
2: olokile nwo
0: kile nwo e wo sale sale lo e ke ti wo ka ti koko ka ti koko tun ka so ro si bi sale so ra ka le tun se bawo da la se ma tun se ba se ma tun se ni pe se ri oro idile yi oro to lagbara ni igbese to lagbara to e ka ro daada ka to ma gbe o da pe ai ma ro daada ka to ma gbe yen lo nfa opolopo divorce ta ri lojo oni iye gangan le mi te nwo pe ka te oko soro sibe nu
2: te ba te ni

0: So, Sherry, a jackama road that Koshepe, Oshesho, Oshesha dada, but Kajoma road that Kato baby said, Otipe Mulomoko, ya oti o na de lowo kan ko sin to gudun be tori gba mi mo wa to pe o le ja sise lo sele tawon nkan e fi waye tabi ni siru olo ma jari nkan buruku ki oko kan ki yawo e boya yawo e tori ko sin nkan ti o le sele boya accident sele yawo ye at a very tender age
1: oku
0: a safe won pa wa sina ni koko le to boya yawo na boya something happen so but ki la na ni pe ta ba ti jo rira wa e ja jo wo daada se ma le cope pelu kini yi
2: won ko na se won jo bi won lo won alo ko ibi ti grand commander soro le lo le kan e ti pada wa bi ti mo ti fe koko soro
3: ni pe
2: ko si anti sunday be ko si inti o le fa ke eyan je single mother ko si nkan to ye pe
0: orisirisi
2: le fa orisirisi nkan lo le fa ke eyan je single father ko je single mother now ta ba wa soro wi pe order o e ti fe ra yin eyin mejeji single father ti pade single mother won ti fe ra won olohun wa ti se awon na ti bi mo gẹgẹ bi olori ile okunrin ogbodo ko gbogbo won papọ
1: beni
2: lati ma toju sugbọn nkan kan wa nbe ni wi pe seri eje yi yo soro
1: beni
2: eje meje to je ti eni eteni eteni ti teni yo wa nbe ta ba wo dada iru e la fi mo ri awon baba osi kan ti o ye pe won mo fi pa ba omo keke lajo sipo ti yawo e gbe wa sile won o mo sele e ti ri pe ile a ri pe ki seje mi ni e je o ko le je pe e je re ko wa so pe won ara awon to se fe je na o wa o wa o sugbon elomi a ile nti ya pokin ti han se wa ri nkan to wa nbe ni gẹgẹ bi olori ile o ye ko gbogbo awon omo papo ati pe omo re ni o ati pe e so mo o ki so mo re gangan o olodun lo mo omo ti o siyan
1: beni
2: iyen wa nbe elekeji tun ni pe ojo mo re o ko jo mo re o olodun lo mo omo ti o toju eyan eyan bi omo tin toju gan ta pe ko wo ko toju e
1: beni
2: ti o kan yi ta pe omo olomo te po kan toju re ni o wa papa ni o pada toju e iyen na wa sugbon ta ba wa wo to ba di pe o mo wa lowo obirin daada ti obirin ba da e le mo wi pe eleyi ki se omo oko e o gbo omo yi wa ni yo toju e to ba je obirin gidi ni o sugbọn to ba je pe ki se obirin gidi be le asiri ti le mo pe ile ki so me lile ki so me lile tori awon ipa igbese kan to won ma gbe o le fa kan je pe iyato iyapa yo wa wa an soro kan ko tori pa gori radio wa

0: e je ko duro beyin na
1: arin ko duro
0: e mi ba je pe leyin na
1: eh mo pe ibi to soro lekan yen oni ti obirin yen ba je obirin
0: to ba je obirin gidi be
1: iwo lo to so pe okun okunrin yen abi baba yen a wo pe eleyi
0: ni temi
1: ibe je a so
0: ma sele.
1: So are you now saying that oto ni oju ti from side obirin oto loju to fi wo side okunrin
0: ti obirin yen ti obirin ba je obirin daada nile oko yen ko si bi bi eje yen si le ri ko ko soro fun okun yen to a toju omo yen daada bi ti sugbon bi ti alafo ba ti le wa ibe le ti ri wi pe ah temi re n kaluko omo claim ti e pe omo temi re koda awon ara adugbo omo pe eleyi koda kan je tan se ko da adugbo yen won mo pe ah yoda pe eleyi so mo won ni the way bi won si ma treat e a o pe boya ki so mo eni o ma n sele be sugbon ti mo bi so nbe ni pe awon kan wa to ba je pe obirin yen je bi obirin ti o to je pe ko se dada ni oko to wa di pe won be si ja lori pe temi lele ti e lele temi lele to je pe e pin ti wa ko si bi omo tan gbe wa yen na ti o ni ni
1: ju won ti ri pe okun yen lo mo
0: be ni
1: ki lo mo ko fe o
0: e na no ibi to wa wa niyen pe okunrin e lomo ti oro ba wa di pe kini iwo na obirin na iwo lo gbo mo wa mo toju omo ebi na lomo ti mo bi kin to fe o ki ma toju omo mi na omo bo se pe ba baba e boya baba o ti ni won igba ti o ti ku a mo toju omo afi ti o ba wa responsible lugu to ba wa mo pe n to bi mo fun la koko wa responsible the best thing na ni pe ki iwo na lo sense lati wo pe ibi to fe wa yi o oni lati joko daada ko farabale kokunrin yen le bo toju omo re
1: no ko wa tokunrin se pato a to dun ko fun ara
0: re iro
1: e je ki to se o dryo o dryo so single father to be ba o ni ko fe fe kini
0: another angle to ni yen
1: kini wa fi mu won
2: mi emi o ti bimo abi eh no manu mi o le fe yan ti o ti bimo te won olukaluku lo ni nkan to fe
1: yes
2: tori wahala yi na ni emi o se nife eyan to si bimo now mo ni example enikan to je pe o fe okunrin to si bimo tele re o tojo omo yen debi pe I think omo yen wa ni bi omo odun meji abi meta ngba ti ngba to fe man yen to fi tojo omo yen ti to omo yen fi pe I think is it 10 or 12 o to di pe awon family
1: iyawo yen wa show
2: ti de ti ma so fin pe le ni o omo yen o si lodo omo awon iyawo yen won pada gbo omo yen ko lodo e laju gbo wahala
0: o lo lo me
2: o lo lo laju gbo wahala to ti se igba to mo yen wa ni kekere igba to wa kekere o de po woman yen o drop omo yen se pe be mi mo kan to sele laarin won sa to ta fi omo yen le ni omo yen wa ni omo odun meji nto omo yen wa dagba to to ti le se gbogbo nkan fun re won wa mo omo yen lo awon iberu yen bayi ni mo le so pe o le fa ti mo le so pe oke o mi o le feyan to ti ni omo tabade ti wa gbe na wa si awon to te pe obirin na lo tun ni omo oko ni oni omo oke ngba ti oko baba yin to baba obirin to baba tojo omo to baba tojo omo ti o de mo pe omo yen ni baba o omo yen baba yen wa laye to ba wa dagba to ti baba wa so pe o fe gba omo nko e ka tu wo bayi so iberu yen wahala e wo eyan to ba mo pe o le se ko ma kuku fe eyan to ti bimo ko se bi si awon to single wa ton ti bimo ton ti chekan kola
0: se se bo le soro se bo le soro nlo so yin okay
3: cherry ilu gogo loro yi
0: ben
3: bo se konju selomi gba mi oto
2: oto
3: eyin la ko selomi so cherry ko sin to buru nbe lo ngba mi because our situations come and wa boya iru situation kan to daruko e be obirin o chaye de gbomo if about wa te se gbomo koko sile ko lo ko de wa pada
0: ke mo lo gan se o
2: awon bi lo su
3: lo su
2: lo su lo
3: su in fact iru ka pe ro emi gan ni iru okunrin e o ye ko gba ko mu omo e ra tori omo to ti gbele ni koko
0: okunrin yen jo gede ni
3: ehe ta ti toju obirin mi ti toju ah iro o to wa pada wa mu ni airo o iyan o sese
2: fobirin na nko
3: eh
2: fobirin na nko obirin to gbe omo wa sile oko e
3: o gbe omo wa sile oko
2: eh

0: mon gbadun adaba.
1: Gbogbo wa na gbadun adaba.
2: Ni gboro lenu ojo meta yi
3: o pe la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbogbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je aye ohun ti e wa su mi
4: agbori ise lo se je lobe ti wo gbo ni pa babo oke ogun ni ogulugbo ade ton fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro to njo mo eda lenu iwo na gbianjo ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 babo oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego sewosan
5: mo ki gbogbo eti ton gbo mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba oke ogun loruko won seri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
6: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni babo oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan mojuto ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi babo oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni imoran kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19
5: eshun baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
6: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni won wa nri ninu ara ti e won to n gbo mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jila aro bayi ati dide nile re isoro ni eni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti ena ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe e ma je adaka ti won na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi babo oke ogun fun imoran ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise babo oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomi ati soro re isoro ni agbakara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun bere si ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le se eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe kagmi eju kadide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfa ni re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si lu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni won o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo yi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olohun won o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
5: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
6: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won nkan ta mu ba won nkan yi se da to tun won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun Balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin teni pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa jafani egbogi mowo kuro o mo ri pe bi ewe ati egbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ati egbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugba wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wole ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji isaju a le rin ogota aseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa won ta lohun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akure nbe lawa ani fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbope number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
3: a o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je aye ohun ti e wa su mi
4: agbo yi si lo si je lobe se wo ko ni pa baba oke ogun ni ogbulugbo ode to fi wi ategbo so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to yo mo eda lenu ibo na gbiyanju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode to fi wi ategbo se wo san

Je okan temi na mo re okan mi yen ledua ka dupe lowo ledua to daso fole wa to tun pa laro oba tun gba eni teni kan o le gba oba to da ori to tun fi irun to fi basiri ori ya ti jo gbadun eto ilera wa toni adejumoke omo baba jigbo ta fe lo nkin pe e ka san e ka ro e ka le ni bi gbogbo te tin gbo mi

0: mo ma nso pe ta ba nsoro nipa ewe ati gbo olohun fun awon kan se ja won kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon kan fi imo ijile gbe ti won lese awon kan te oko leti lo so kere lati lo wa imo ku imo lori ewe ati gbo
1: emi a fi foru kore opa to da
0: ta ba wa nsoro nipa ogun ti wan ti wa to se mu yogun lawujo ta le foworo seyin ta le so pe ki lo gbe dani godin haba make sure wa loke tente olofa
1: nisi doni emi a yi anako
0: egbogi ti won fi tewe tegbo se pelu opolopo eso ati spices ni

0: adi si re olorun eru jeje olorun to lo okorin kese aditunla eniteni kenyo letu ibare o e kaabo si ori eto toni oruko mi o yi pada emi ni Victor Samuel MC Kodinire coordinator ni omo mo ti o wa lokan yin beye coordinator of peace ni e o eyin lori eto akoko iyanu nla wa lati ile ise iranse Christ Miracle World Evangelical Ministry ori oke ogo iyanu otegbeye nibi ti oda pari si ni oke aro nilu akure nbi ibe na ni won wa baba wa apostle prophet oluwa niyi Samuel baba ori oke ogo iyanu ti wa ni ikale lati fi oro olorun bo wa eje ki gbogbo on farabale lati jonje mi
1: oruko jesu ni oruko jesu ni agbara jesu mo gbadura fun yin ni osun yin be o se ma gboro yi olorun to ni oro to ni ogbon ima to ye ko foro na ye yin koro na ko se iwosun ko se gbara ko se sule orile de nigeria aanu olorun be ni ko be orile de wo fun ogo e jesu oluwa wa ami ami ami loruko jesu ohun ti mo fe fi ba yin so na ni osun e na ni ipe si irunu pe wada ipe si irunu pe wada eje ka won ti iwe mimo so Hosea ori ikefa ese kini ewa eje ki a yipada si oluwa nitori ti o fa wa ya o si mu wa larada ti o luwa yo si tun wa di egbo won so ni ibe yen pe o ipe si ronu pe eje ka pe wada iyen je pe kon yipada kuro ninu ebe sese fun eke sese ipe yo si tun mu wa larada tori pe t'olorun ba nbinu se eda to ba yi pada olorun atumu atumu larada atun se asepe inaju emi na e ba so pe orile ede nigeria loni e ba yi pada emi pe yen pe olukaluku si ironi pada orile ede yi be ni ese olofa gbogbo ijiya to nke tantan orile ede nigeria lowo lowo lowo ese ekesise iro pipa ipaniyan bẹẹni orisirisi kan joba tori wipe e orilede korilede ti o ba sododo inu a ma bi olorun si emi na so fun gbogbo yin loni eje ka yi pada eje ki a yi pada eje ki a tele oro olorun bibeli ta n gbe e ri ko si adugbo ti church o si eje ka tele ohun to wa ninu iwe mimo yen gan bẹẹni awon to tuko orilede nigeria eje ka tele iwe mimo ka tele o je muslim ni o je christian quran na o preach bi rere na lo preach eje ka tele ohun to wa nibe to ba ngbe bibeli bi mo se ngbe yi bẹẹni to de ngbe quran na ohun to wa ninu e na ni wipe bẹẹni keniyan ko se otito iwe mimo ile preach ele ti mo gbe dani preach otito ni bi gbogbo gbogbo bi kibi to otito ba tin joba bẹẹni aya arama tolukaluku bẹẹni ayan ma sun lai lewu lai si wahala idamu eri orilede la sa wa ni igba kan to je wipe ohun gbogbo nlo leto leto igba kan ni naira ati dollar to did the same thing igba kan dollar si naira 100 naira ni wa wo lo ni ijoba to kuro bẹẹni won fi dollar nle boya 600 naira ni won fi si ijoba to wa nbe lowo lowo wo ye ti dollar da ara wa ni ara ilu opolopo eyan okokan si se awo ise to de wa awon kan joko ti ise yen la la pe awon le kuro nbe awon na la won ma wa nbe wo tori pe awon owo de re ton le fi da ise nle a kon gbo trillion sha a kon gbo billions of dollars sha eyin eniyan e ba sotito mo pe yin si pe ironu pe wada loni gbogbo yin te n tuko orilede nigeria mo bere nibi odo are orilede nigeria mo pe o si pe ironu ku wada vice ni senate president ni gbogbo eyin to oro kan parapata national assembly ni gbogbo eyin pata to oro kan House of Reps ni gbogbo yin pata minister gomina oba ilu e gbogbo yin pata ipese ironu wada tori pe borilede ise nlo eri e wo atigba ti won ti bere democracy ati gba to ti bere ijoba ti wa ni ti wa lati 1999 e wo bi orilede se ri loni ko so hun to buru ti gbogbo ona Nigeria ba ti da ko so hun to buru ti ina Nigeria gbe en bo ba wa bo se ko se wa Olorun dara ni gbogbo ona e ba yi pada ibolowo won yin wo lo ibolowo won lo tori pe ibi to wo ba nwo be kan ti gbogbo yan ba mo bi to nwo inu olukaluku a ma dun inu olukaluku a ma dun tori we pe loni sola lo lo rere kakakiri adugbo sugbon nigba ti a ba so wi pe ijoba tarawa totun ni wa lara ju nkan mi lo mo so fun yin loni e ba yi pada eyi pa oselu la pe won ni ko je lu ki je pe ke lo je gbogbo erun karama ni gbogbo eniyan mo pe yin si po ni oni pe wada loni are ilu gomina gbogbo yin te wa ni ipo gbogbo yin te jo kora jo po te jo nje e ba yi pada orilede mo so o lo odun merin be ni a pe o bo ba tun so pe odun odun merin mi to pa pe mejo a ma pe beyan ba ni se dada bo ba logun odun ni ipo kankan ni se kankan na ni se le o mo so fun yin eyan de le lo odun meta ko lami eyan le lo odun merin ki gbo eyan ma so pe ha eyan le lo chu mefa gan o kon ma ni ha tori wi pe ohun ti olorun fi se ke Nigeria epo robi bi wahala lo se je e bayi o tori pe epo yi ni gbogbo awon to nlo si epo ranjumo epo robi awon country mi o de lepo mo so fe nlo ni itan niyan o iya adua ko itan sile o bo eni ko to dipo lo e ri o lo fun saade e sugbon o faye sile itan gbagbe o gbogbo yin te n se aten to wa nbe na gbogbo yin te wa nbe lowo itan ni gbagbe o e yi pada eyin ijoba eyin eniyan gbogbo ijoba orun ku si dede o oruko mi na ni apostle prophet Samuel Oluwa ni baba ori okogo yanu ni otegbeye ni bi ti oda parisi number mi na ni 08265176771 08265176771 ekeji 08259785015 08259785015 odi jo mejo
0: oun le ti gbọ yen ki gbogbo eyin to ba le ti ko gbọ n ti emi so fun ijo e ma gbagbe awon alakale eto wa ni gbogbo ojo Wednesday a ma se oso kan oru kan be sin ni lojo Friday isoru wa ni ori oke ogo iyanu ti a ma bere ni dede ago 12 e ma gbagbe bakan na awon akanse eto ti ani bi gbogbo ojo Wednesday Thursday ati Friday to keyin lososu wa ba olorun pade ki olorun le se ise iyanu ninu aye re mo fe ko mo pe ko si ohun ti olorun le se olorun to laju afoju to ji oku dide to mu aro larada to rin lori okun ohun na wa nibi awon ipade woyin to duro di o fun ebe adura igbani ni iyanju tabi ohun kan abi mi ti ko ba yi o te fe ri baba fun e ko si awon number ti a fe pe fun yin 0 0 65 17 67 71 ati 0 0 59 78 50 15 oruko mi o yi pada emi na ni Samuel Victor MC Kodinyire te number fe pe mi fun kohun bo se alaga ni o bo de se MC yin ni o ka jo se ki gbogbo e ko dun ko se gbo leti e kan si number yi 09063684392 a ma fi e se ilo lori eto yi o tun di ose to nbo

0: Live is good on Adaba FM.
1: Ekude de asiko yi nibi kibiti afefe ikanu yi fe de Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo ninu le igbohun safefe mo ni awon alejo pataki ti o je wi pe won ni nkan to se pataki eleyi ti awon fe ba wa so mo si fe ki gbogbo wa ka fara balẹ lati gbo nitori pe lakoko ilera loro ati wi pe bi eyan ba ti rowo mu lo enu to si tegbe lawujo o ma ti tan nti e gbo loni yo fun yin lanfani lati wipe to ke ni lera pipe ati wipe be ti rowo mu lo enu te je eyan pataki lawujo mo pe won o pe kelu oda e je nse bayi alejo mi awon meji ototo ni won wa nu le igbun safefe e je nkoko koja si waju mi lokan bi e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won lanfani ati ma gbo wa
2: e seun lopolopo olotu oruko mi ni Samuel Adinoye tawon yan ma npe ni Samdex mo je Ondo State Coordinator fun ileise NRI that is Nature Renaissance International
1: adupe e je nkoja lo si odo alejo mi keji eyin na e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won gbo wa nle
3: e se olotu oruko temi ni ogbeni Ayodeji Oladeji Charles eyi ti awon eyan mo si AOC emi na ni Assistant Coordinator ti ileise NRI ni Ondo State
1: e seun oda ileise NRI kini enti o gbe lowo gan kini enti nsele nleise ohun
3: ileise NRI ti anso yi oni Nations Renaissance International nkan meji ni a nse ni ileise yi a pe ni Good Earth and Abundant Wealth e ti so le kan wi pe ti eyan ba ti ri je to ri mu to tu le yi nowo si awujo pe abuse ti buse
1: beni
3: so ohun ti a nse ni ileise NRI ni
1: e ja se bayi dan mo mo wi pe baba yi na o ni nkan ti won fe so nipa e ki le le so ni soki nipa nti won so yen nipa ileise NRI
2: e se gan ileise NRI je odu ni ki se mo foloko o je ileise kan yi te pe won ti se opolopo iwadi lori tewe tegbo lona ti ara wa to se le pada si otun awon tewe tegbo ti awon baba nla wa ti won lo ngba yin tara won fi ji pepe iyen ni ile ise NRI se research lori e lati ri pe ka awon eyan kan le ni ilera yi to e po dara nipa be te ba wa si ile ise wa te ba sayewo ara yin inu yin a dun pelu awon eroja to jade lati ile ise yen lati fi tun ara yin se ko si situation to je pe o affect inu ara eyi to je pe ile ise NRI won boju to
1: e ja wa se bayi apolopo awon ti won gbo wa ni o fe darapo pelu ile ise yi o address ati phone number tawon eyin o ti se alaba pade yin mo fe ki a so ki gbogbo eyin o gbo npa e
2: e se gan teri ile ise NRI yen won ni opolopo awon leaders eyi to je pe o wa kaakiri ipinle Ondo ke ma ro pe ibi ton wa boya awon kan jina si yin e gbo number kan won ni area kan lo wa wa o jina sodo wa ati seto lona se fi je pe ni area odo yin e ma ri lara awon leaders wa lakoko na ni okiti pupa ore side really environs ile ise wa ani office nbe Samdex International Limited office wa ni ilu okiti pupa o wa ni Mama Lisa Rosa Shopping Complex legbe Savannah Restaurants very close to Amiche Point ibelawa ni lokutupa then at the so one ni ilu ore na opposite to the Bogara legbe Mobi filling station ibelawa ni ore then phone number te fi le reach wa ni okiti pupa ati ni ore ati ni rele na 070-370-3718 ni ilu Akure office wa wa ni shop 13 Olufunmi Lola House opposite Lafat Cement Depot Custom Junction Ondo Road Akure so nibe yen phone number Dr. Shas ni 080
1: 080
3: 0800 300 60 99 917 0800 300 60 99 917 0800 300 60 99 917
2: ni ilu Akure kono Emari Mr. Joshua Ajayi ni Sarajo Complex opposite AA Rano Filling Station
3: 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800 60 60 22 10 10 0800
2: wa gan ni NRI yin ni Mrs. Elake office address won Princess Adedoja Aderomu Junction opposite Coco Store Owo phone number won re
3: 0810814747434747
2: ni ilu iso akoko he ma ri baba alamale adebuwa address won re Boacom Lifeline Stocky Store number 38B Oyara iso akoko Ondo State number won re 090-93-34-54-10-00 atuni another leader ni lu okiti wopa kan na iyen ni Wabayo Store Wabayo Mega Store Mama Sama Olufunmilayo address won wa ni number 1 apata New Side B okiti wopa Ondo State phone number won re 0800-67-65-34-1-4136 ni ilu igbokoda MRE Steli Joe Global Ventures address won ni ilu igbokoda number 1 14 that is 114 College Road opposite Ilaje High School Ibokoda phone number 1 re 0800-76-66-6061-6142 Ni ilu Ugbe Akoko Mrs. Adejumo RO opposite Community Secondary School along Ekpimi Road, Ugbe Akoko, Ondo State. Phone number to worry 0700-38-20-57-57-47 àwọn tá a dárúkọ wọ̀nyí ni àwọn tí ẹ pé company tó ń certify pé ó ké o kí wọ́n máa ṣe test fáwọn èèyàn dẹ́n kí wọ́n tá a lè rí product wa gbà ní ọwọ́ wọn tó jẹ́ pé ara yín ajípe pé ńgbà tí ẹ bá mint wọn
4: ẹ ṣùn ẹ rí wípé a farabalẹ̀ pé àwọn nọ́mbà yẹn gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ bá ti rí wípé nọ́mbà tá a pè ibi tó súnmọ́ tò sí ọ̀dọ̀ yín ni ẹ̀yìn náà ẹ pé nọ́mbà yẹn ẹ kọjá lọ síbẹ̀ ẹ lọ béèrè àwọn ìbéèrè tí ń jẹ yín lọ́kàn nípa iléeṣẹ́ NRI ọ̀dà ẹ jẹ́ ń béèrè béèrè kan lọ́wọ́ yín kí ni àwọn àǹfààní ètò ìlera te yon je, abita we yon je, ni le se NRI, anfaniti eto ilira.
3: Eche olotu, anfaniti awe yon je, ni le se NRI, opo. Na, lori health benefit yen, tango ukwe buguwa nan lo se normal integrated science. Ani, yon tango kwe ni cell, human beings are made from cells. And cells yen nan luma di tissue pa parapo. One the organ, only if free digestive organ, tell respiratory organ. That's the organ now, MRI system. In fact, the system is back parapo. On low man, the human beings. Now, once the cell is affected, there's no way the human being will not be affected. Until supplement NRI machine, you pay. Oh, my lord, see, or is soon cell, yeah. I want cell to buy a pokoche, arawani, and fanny. Oh, my soji, it will renew all the worn out cells. Oh, my decon were rejuvenated. O ma so won di tutun boya kan je yan kan to je pe tabajira ro a ri pe se wa ku abi boya oju wa su a de ti dagba beyen o boya nkan kan sa nse wa lara cell wa lo ti ni problem ta ba lu awon supplement won yi o ma je ki all those cells to je pe won ti fe ma ku ni ara wa a so won ji new ones will be given battle to je pe awa je ki ara wa awa je ko di odidi. Thank you sir.
4: Yes sir. Oda ko to di pe a ku lori iyen e je ki baba ti awon na joko segbe ki won ba wa da si nipa ti eto ilera yen kini nti e fe ba wa so ni soki
2: nipa ti eto ilera yen ile ise NRI ti se opolopo iwadi lona ti je pe ara wa fi le ji pe lati return ara wa back to nature. O tan pe opolopo esun lo wa laye loni so nkan da de ti wa ninu aye yi to fi je pe ko si beyan se le wa ki ilera e ki o pe ko wa 100% ṣugbọn ise ti ile ise yi ti o se ni pe lati se iwadi awon nkan to nfa kudu ekude nu ara won yen ki la le se lati le je ko ji pe pe pada so idi niyan to je pe ile ise yi to fi se eto yi lati mu awon eroja orisirisi jade lati le arrest the situation in Nara. So ta ba tin lo awon nkan to jade lati ile ise Nara awon egbogi wa te ba tin lo won e ma ri iye pada kia kia ara yin a de ma pada bo sipo lona ti o peregi
4: adupe to ko to di pe a tun lo sori awon number ati address nibi ta awon eyan o ti salaba pade awon asaju ni NRI kini anfani to wa fe ni to ba darapo pelu ile ise yi ati wepe se anfani gan tun wa fa awon eyan lati darapo ta anfani e ba wa kini nteyan o je gege bi anfani awon to ba darapo ti o partner pelu ile ise NRI
2: se ri nipa ti anfani fa awon to ba partner pelu wa ko ti e se ka won po tori pe awa fra wa ta wa nbi yi o ni opolopo anfani se pe ati je lara wa ta wa nbi ati re to gba moto meji ati re to gba moto kan ninu ile ise nara yi so another thing ni pe won ma npe ni daily alert se mo pe ka so pe nikan o ni aisan kan boya okan en lo soke o so so pe eje riru sugbon to ba ri alert erin lawon kan pe ni oogun hypertension erin ta lati yen ba wole bayi
4: to se gbi
2: inu a dun pe are erin so condition ara yin o si ma pada bo sipo nkan ti ile ise nara ton se niyan e sa kan ma ri alert on daily basis ni ke ba darapo mo wa so iyen ikan another one ni nipa ti oro ka ta so lekan te ba mu ise yin lokunkun dun ile ise yin won gbe moto fun yan ko de ni pe boya enikan wa boya o wa fa awon kan ti e pe ko nise lowo bi awon rara iba je oga le ise leyan bo je bank lo nise o bo je oil company o bo je eni to ti e nise rara opo nu wa ni nkan ta nse tele ile ise nara lo so wa di ba se wa leni to fi je pe te ba darapo mo ile ise yen inu yin adun o na na se npe pe returning man back to nation making millionaire out of every ise ti nara nse niyan won den to ma ran awon eyan lowo lati lo si oke okun ton pe ni trip international trip opo nu wa lo se je anfani iyen ikan ti en lo lowo lowo nsin ni June to je pe NRI ma send opolopo eyan lo si oke okun ko den se awon country to wa ngbengbele wa awon ni Europe ni Dubai these are what NRI is doing so then nipa ti kikole o ni state e ma de so pe NRI awon ko ile fun yan yato si yen pe won ko ile fun yan ni enough money te ma le fi ko ile fun ra yin ra moto fun ra yin o n se oro enu lasan reality ni nkan ti NRI n se so nipa be a ro awon eyan ti enikan ba wa to je pe o ba ni le rara to dara to ba tun ni owo lowo o pari niyan o ti o ti accomplish but boya nikan ni owo ko ni lera to dara abi o ni lera to ra ko ni owo ko ti pe so mejeji yen ni ile ise nara e ma fun wa
4: oda je ka wa lo sori awon address ati phone number awon kan wa won se n dara po mo wa ni won le ma gbo address ati awon phone number yen le kan e ba n lo sori address ati awon phone numbers ti awon eyan o pese lati dara po abi lati lo fun ayewo eto ilera nipa ara won
3: e se olotu to ba wa ni side okite pupa axis ati rele ati ore ani Samdex International Limited and franchise with Nations Renaissance International office number 1 Mama Lisa Rosa Shopping Complex near Amen Checkpoint beside Savannah Restaurant New Garage ni Okite Pupa number ti e ma pe ni 070-0703-7-1-9-7-7-1-8 Office number 2 one Axis here, oh, and your Renny opposite Odigbo Garage beside Mobi Finish Station. Number T, Akuleko, and Oni, Kema Kwesi. Boya, the 2 hour near Akure, and you can Dr. Charles. See number 080-080-30-30-60-99-99-17-17-080-080-30-60-99-99-17

0: Adaban.
1: E ku dede wo yi o eyin temi ni ilu Akure emi Femi Alagbolo nkin o ni ona to gba isolo lo ni waju Democracy Park leyin Moshalashi Central Mosque ni ilu Akure ibe la wa nisin e ri office wa pelu sabodo anla tori gbagba e ri bi ton ko Femi Alagbosi ibe la wa ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ronise ma bo lodo Femi Alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa ni pa ni tu ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu ese lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 07065326843 lekan si 07065326843 awon ogun to pojo owo wa nibi ma bo lodo emi Femi Alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to wa laye ojo yen to je pe won ni awo merin marun mefa kan de soju se won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo ngba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to pojo owo lodo Femi Alagbo awon miran won ma jade ni orun lo to bi e meta e merin e marun e mefa ah uru eleyo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo owo lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 07065326843 iwo okunrin to le gba po lori papa daradara ah kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa daradara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu re lo jesu o dara iwo ma bo lodo emi Femi Alagbo awon omiran ati yagbe ni problem won to je pa wo mo tutu fe yagbe bayi ah kini yan tu jade ah kinu jade kilo ba leru lati yagbe aba olorun ni pe ka je ka si ma yinbon idi ka de se kini ka si yagbe iwo ma bo lodo Femi Alagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo Femi Alagbo tabi won to je pe won se pe o kini yo se se kilo de kilo se se lodo olorun ba iwo ma bo lodo Femi Alagbo sa ma bo lagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti e mo ko to se olagbara re to fun oni ifoya to fun oni fokan bale kilode ma bo lodo Femi Alagbo lagbara olorun olorun yo fun oniwoso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera ah wo ra ro mi awo eyin mi kilo se e leyin ma bo lodo emi Femi Alagbo ni pase Eledumare iwo yo ri woso number wa re lekan si 07065326843 office wa ni Isolo Road ni waju Democracy Park ibe le ti ma ri wa ni eyin Moshalashi Central Mosque
2: awon kan ni pe korun lagora won awon kan ni pe kan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbono lati nu wa ma se beru ni pa se Eledumare ma

0: Doctor, this one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital. Now, Filter Teaching Hospital, Akure. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital. Now, Filter Teaching Hospital, Akure. Call 070-670-65267. 070-670-65267. Doctor, this, your head is our concern.
1: Ekwile ni araile a kenye pe ku ojo meta se alafia ni abayin adupe ni owo Olorun ti o tun fun wa ni ore ofe lati tun wa si ore eto ni ojo ini sajo gbogbo wa fe dupe lowo gbogbo eni eniyan ti en kan si ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic fun imoran nipa ailera ki ailera fun ayewo ati fun itoju ti o peye fun gbogbo awon ailera ti o ma nda omo eniyan omo eda ni amu adupe lowo yin pataki julo ni eni ti en kan si wa lati oke jijin lati oke jijin ati lati tosi lati ilu Idore lati ilu Owo lati ilu Ondo lati Kogi State lati Delta State lati Akure ati gbogbo awon ibikibi ti e ti n kan si ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic fun eyin ti e ba n gbo eto yi fun igba koko kini ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic wa fun ile iwosan ti a ti n fi lilo ewe ati egbo ti a se ni ona igbalode fun itoju gbogbo awon ailera ki ailera ti o ma nda omo eda laamu ohun naa ni ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic ni o wa fun boya e n gbe wa fun igba koko e ni ibeere ti e fe beere nipa kudiekudie ti o n sele ni ago ara yin abi en wa ona abayo abi ailera to ti n ba yin fira lati ojo pipe ti en wa ona abayo ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic ati di gbajugbaja ni ipinle yi ati ni awon ipinle ti o ku Olorun de gbo adura wa Olorun gba owo wa nda ilera pada si ara opolopo eniyan bi won se nkan si ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic lati bi ose melo kan ohun ni ati n gbe ailera eleyi ti o je pe o ti di toro fokale ni ati n gbe yewo iyen ni ailera prostate problem ti a de ti a tin se orisirisi alaye awon ati awon nkan ti o je ami ti eniyan gbodo to je pe ti eniyan ba tin ri ni ara okunrin ni pato ti o ma nje ki ta eniyan lolobo pe o se se ko ni ailera to ni se pelu prostate o le je prostate enlargement o le je prostate cancer o le je prostate infection ele ti an pe ni prostatitis ati ni orisirisi ade dupe pe awon eniyan won mu awon eko won yi idanileko yi won mu lo won se nkan si wa Olorun de gba owo wa da ilera pada si ara opolopo eniyan boya fm number ti ele ma pe ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic si number yi oni ki e mu sile ni kiakia 070-670-652-67 Lekan si 070-670-652-67 number eloja gerege si odo oga agba ile ise Dr. Dick's Natural Health Clinic ade wa ni number 141B ni doju koju General Hospital ni ilu Akure ile ti a mo si Futah Teaching Hospital lowo lowo yi number 141B Hospital Road opposite

0: Futah Teaching Hospital tabi General Hospital ni ilu Akure nibe ni ele iwosan Dr. Dick's Natural Health Clinic ni Atakun mole si leni a ma tesiwaju idanileko tuntun oni amuwa fun awon olugbo wa leni lati le je ki a mo nigbati ailera yi to ba si wa ni ibi kekere ye to di pe o da nkan ti owo onika tabi o da nkan ti o le la emi eniyan ni egbodo lo tabi o da nkan ti o le result into complications and emergency kini ailera ti a fe da awon olugbo wa leko le lori leni eleyi ni ailera ti a npe ni peptic ulcer disease ni pa imo isegun oyibo peptic ulcer disease bon polopo eniyan kon ma npe ni ulcer kini yoruba mo si peptic ulcer disease si oni a npe ni oni orisi oruko bi meji ti a ma npe ni ile yoruba awon kon ma npe ni ailera bi aisan ogbe inu awon elomi de ma npe ni ailera egbo inu ko se bi a se so nkan kan na ni o je peptic ulcer disease peptic ulcer disease yi bi o se je o na ni won se pe yen eleyi je egbo tabi ogbe eleyi ta npe ni open sore to ma nsele ni ona ti o gba enu wa sokale si apo ounje wa ikun wa ati lo si ifun wa eleyi ta npe ni gastrointestinal tract ona yi ni egbo inu yi ti le sele bere lati ofun wa lo si ikun wa lo si ifun wa bawo ni egbo inu yi bawo ni o se ma nsele se o saide ma nse yo ni abi kini awon nkan ti o ma nfa egbo inu yi gbogbo eleyi ati bawo ni a se le ni bawo ni a se le ni ifunra kini awon ami ti a fi le mo boya o se se ko je ulcer disease yi peptic ulcer disease yi ta npe ni ogbe inu yi boya awon lo n ba wa fira ni gbogbo alaye wọnyi o ni a ma mu ni ọkan ojọkan ni ọjọ ini akọkọ kini awọn orisi a ni lati mọ pe orisi peptic ulcer disease yi orisi mẹrin o ni o wa gẹgẹ bi imọ isegun o ti jẹ ki a mọ a ni eleyi ti a n pe ni gastric peptic ulcer a ni eleyi ti a n pe ni duodenal peptic ulcer a ni eleyi ta n pe ni esophageal peptic ulcer bẹẹni a ni eleyi ta n pe ni jejunum peptic ulcer gbogbo awọn peptic ulcers oriṣiriṣi wọnyi inu naa ni gbogbo ẹ ti ma n ṣẹlẹ ṣugbọn awọn locations ti o ma n wa ninu agbo ara wa ninu o yatọ sira eleyi ta n pe ni gastric peptic ulcer eleyi gangan ni o ma jẹ egbo ti o ma n ṣẹlẹ to ma n da yọ ni inu ibi ti apo ounjẹ wa gangan wa eleyi ta n pe ni stomach ibi ti apo ounjẹ ọmọ eniyan ti o wa ibẹ gangan ni eleyi ti ma n ṣẹlẹ bẹẹni eleyi ta n pe ni duodenal ulcer iyẹn naa ma n ṣẹlẹ ni locations to wa between the stomach and the small intestine eleyi ta n pe ni duodenum meji yi ohun lo wọpọ ju gẹgẹ bi imọ iṣegun ti o ti fi lede 80% awọn ti o ba ni ailera peptic ulcer yi o ma n ṣẹlẹ pe duodenal peptic ulcer yi ohun ni o wọpọ ju then 20% o wa jẹ eleyi ti o ma n ṣe o ma jẹ eleyi ti o ma n ṣẹlẹ ninu ile apo ounjẹ wa gangan ti a n pe ni gastric peptic ulcer then eleyi ti a n pe ni esophageal ulcer mo yi o ma n ṣẹlẹ ni ara ẹnikan tabi meji wọn ko fi bẹẹ wọpọ ni bayi kini idi ti o se ye ki a ko ki a mu aisan peptic ulcer yi ni okukudun idi ti o fi ye ka mu ni okukudun ni pe ti a ba ti bere si ri awon ami kan to toka si pe peptic ulcer o le jeun lo n da wa laamu ti a ba ti kobi ara si ki a tete pa eka e nigbati ko ti da complications to ba ya bi ojo se ngoro ojo bi osu se ngoro osu ni o ma ma nira si o ma ma nira si titi to fi ma de ikorita ti o ma da complications ti o ba le ti da complications yi o lo ma nfa nkan ti o fi ma lead si emergency ta di pe ti eni yen ti o ba je ti won ba ri emergency attention ti o ba ri emergency attention ni kia kia o le da nkan ti o mu emi eniyan lo ti a ba ti ri pe eniyan bere se ri apere bi eni pe nigbati o nse igbonse o shakiyesi pe igbonse un eje n ba jade tabi igbonse yen o n dudu rara rara ju bi o se ye lo ara complications peptic ulcer to le toka si pe ogbe inu yi o ti n se eje ninu nigba mi ti elomiin ba to ba bi o le ri pe ninu ebi bi ohun ohun ri nkan dudu dudu tabi eje ferefe ninu ebi bi yen eleyi je ikan ninu nkan to le tun le ta eniyan lolobo wi pe o ti ni complications pe peptic ulcer ti ni complications nigba mi a de tun ma ri pe elomiin ti o ba di pe peptic ulcer ti wa complicated a di pe inu tinu ba ti n dun eniyan inu didun yen a bere si radiate or a spread lo si eyin to je pe egbo osa inu yen a tun ma dun eniyan di eyin iyen ni pe o sese ki osa yen ko ti wa perforated ninu tabi ki o ti ko ti ma bleed ninu.
1: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road. Opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
2: Let's treasure the gift of a body that's true.
1: At Dr. Diggs, nothing compares.
0: Then, orishirishi awon apere miran ti o to bi meje si mejo awon ami mi ta le se akiyesi ti o le ta eniyan lolobo pe o le sese ko je peptic ulcer disease ohun lo ni ohun ni pe a ma ri pe lopolopo igba awon ti o ba ni peptic ulcer disease inira inu didun o ma n wopo fun elomiran inu didun yi ma o ma nira gan o ma wa more severe ti o ba di pe won titi jeun to ba di pe inu won ti sofo pe won ti tete jeun a pains the human were very severe and discomforting nigba miran de ni orishi mi man sele nigba ti o ba je pe eniyan sese jeun tan boya eniyan sese jeun tan ni a di pe pains yen igba yen ni inu didun yi ni o man wa very very serious and severe lodo elomi ni pe ti o ba jeun tan a ri pe ikun yen a kan ga sibe gas a form sinu yen on ikun yen o ni lole ko ni digest in time ile la npe ni bloating yen la npe ni bloating yen ni pe ikun yen a kan gbin sibe onje yen o ni ko ni sokale apere kan o ni yen pe o sese ki eniyan ni ai ko ni idojuko peptic ulcer disease then nigba miran a ma ri pe elomi a kan ri pe o ma ngunfe ju bi o se ye lo le ta npe ni belgium eni a kan ma belge a ma belge a ma gunfe lera lera lera a kiyesi kan ti o le ti o yo ko to le toka si eniyan pe o sese ko ni peptic ulcer disease ni then lopolopo igba ti eniyan ba ni peptic ulcer disease yi a ri pe aya ma n ta ohun bi igba ti eniyan mu omi ata tabi bi igba ton data si eniyan ni aya nkan to n fa ile ni pe acid ele ta n pe ni pepsin to ma n break down ounje wa lati inu o ma ma pada si aya ele ta n pe ni reflux ele ibade ti n sele nigbakigba a di pe acid yi a ma irritate the esophageal lining ele lo ma n fa ti a fi ma n expiti awon ti o ba ni idojuko ise saba ma experience heartburn then ngba mi a de tun ma ri pe ti eniyan ba ni peptic ulcer disease yi o ma ikun e ma ma je ko ri pe ikun yen o settle most of the time igba te ni yon sick ni nun etan pe ni nausea igba mi ni yon kan ri pe on shaide on bi la nse pe o ni aisan kan ti o nse eniyan eleyi tun je ami ti o wopo fun awon ti o ba ni peptic ulcer disease den ni opolopo igba ma ri pe elomi a ri pe ni oju orun inu didun yen inu yen ma serious kan ma wa more severe lale fun opolopo eniyan de bi pe elomi o ma ni lati ji loru ko jeun loru lai jebe ko ni le fi arada bi inu yen bi o se ma nta ohun ati ati discomfort ti o ma nfa eje ka lo si odi keji lohun ti a ba pada de ma wa fi idi mule kini awon nkan to nfa peptic ulcer yi ati ona bayo ti ati pese sile ni ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic.
1: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road. Opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
2: Let's treasure the gift of a body that's true.
1: At Dr. Diggs, nothing compares.
0: Ito Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic ona ne ngbo on Adaba FM ni bayi eyin ti e ba ngbo ito yi fun igba koko boya e fe bere nipa eni ailera kan ti e fe wadi nipa nkan ti o le fa tabi e ti e nwa ona abayo e fe mo number ti e le pe lati le ba oga igba oga agba ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic soro. Number ti ele ma pe wa si ona ni 070-670-65267. 070-670-65267. Le kan si 070-670-65267. Address ile wosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic wani number 141B Hospital Road opposite the Futa Teaching Hospital yeni angpe ni General Hospital ni ilu Akure ni aye atijo idojuko ju General Hospital ni ile wosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic Kalesi. Ni bayi kini awon nkan ti o nfa aisan abi ailera abi dojuko peptic ulcer disease iyen ni ogbe inu tabi egbo inu ti a nsoro nipa e ni oni akoko iwadi imo isegun o fi die mule pe kokoro arun ti a ko le fojuri ti a npe ni Helicobacter pylori eleyi gangan ni on shokun fa ailera peptic ulcer disease ogbe inu kokoro yi je kokoro ti a ko le fi ojuri sugbon ti o wopo ni awujo ti o fi je pe o le ti ara enikan bo si ara enikeji nipa onje nipa ki a ma ba ara wa share a ma ba ara wa pin nkan ti a fi njeun bi ife mumi bi sibi jeun ati bebe lo nipa kiki enu bo enu kokoro yi eleyi ti a npe ni a npe eleyi ni oral to oral routes iyen ni pe lati enu enikan si enu enikeji kokoro arun yi ti a npe ni Helicobacter pylori yi o de tun ma nsele nipa the fecal to oral routes iyen ni pe nipa en ti o ba ti ni kokoro arun yi ninu ti o ba se igbonse ni ona kan tabi keji ti igbonse ibi to se igbonse si boya o wa oni ona ti igbonse yen ti o fi bo si ibi nkan ti elomi fe je tabi ti o fe mu ni ona ero tele o le tibe na o le bo si ara eni ti ko ni kokoro Helicobacter pylori yi ninu tele ele je ona kan pato ti ati arun ogbe inu yi ti o fi ma nsele ti o fi ma da egbo si eniyan ninu ona keji ti o tun wopo ti ailera peptic ulcer disease fi ma nsele ohun ni nipa lilo awon ogun ti a npe ni NSAID ele ni non-steroidal anti-inflammatory drugs ni kukuru ele ni se pelu awon ogun ti o je pe asaba ma nlo fun ara riro ni aloju teni o ba tin lo awon ogun ara riro won ni aloju pataki awon bi ibuprofen awon bi naproxen awon bi aspirin ati orisirisi beyen awon ogun won yi won ni ipalara motor gafara won ni ipalara ti won ma nse si inu wa ti o fi le fa ogbe inu eleyi je ona keji ona miran ti eleyi tun fi gafara ona miran ti eleyi tun fi le sele o ni pe nigba miran ami ari awon eyan to ma subject ara won si stress excessive stress eleyi tun le fa peptic ulcer disease ki wa ni awon ona bayo ti a ti pese sile ni ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic awon ona bayo ti wa nipa awon ogun ti a ti ko wa lati ilu okere eleyi ni orilede India ni orilede Germany ni orilede America orilede Canada ni a ti ko awon ogun ti a fi ewe ati gbo won yi se lati le mu opin ba ailera peptic ulcer disease ti o ma nsele ni awujo wa ni eni e ma kan si ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic ti e ba ti ni idojuko kan tabi ikeji nipa ailera peptic ulcer disease yi number ti e le ma pe Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic si nigba gbogbo ohun na ni 070-670-6527 address is Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic. Our ni number 141B Hospital Road, opposite General Hospital, ni ilu Akure. Ele kan si wa lati ago mejo aro titi di ago mefa irole ni ele ri oga agba ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic yi ti a le bere nipa imoran ki imoran ati ohunkohun ti o ni se pelu ilera wa. E se.

0: na oro wa ti de be nduo o ti de be nduo gbogbo christianity e fa lo nle e ma pe ni kan ni nbe loke ni kan ni nbe nle tori e meni olohun olohun lo be ni ti e
1: na
0: a kan be loke to se pe won be loke lodun aye ni a kan si nbe le taye ori
2: se pataki waju olohun
0: iye ni won firi ya sasoto kere ba se ti be eyin christianity aya eyin muslimi aya e ba yi ni la e to ba si ni camp le adua e ka won yin lo be bodo ro e ma ku bo run la e ma ku mo jere alagbara agba
1: allah
0: oba ti o da kini kan ti pa ro ka
1: so jalla
0: olewa baba wo a ri joba na mu ta awon ta pera won leni olohun ta bara won je ni o le ma je wo gbogbo awa ta pariwo pe e fadura kun adura ti olowo nu e ma be se gbowo nla fun won to ba doro ke wole oselu e ma wo le fun ala lowo pastor ta ba fa to ba lohun fe gbo lori pe bo nigeria o se da ko ma ti se ni ngba ta ni lu mi ngba ta lu rile de mi ngba ti o ti bi ta fe sa lo e lo lo ki sa lo lokere bo ba sa lo soko ya wa to ma lo ni ati pe si sa lo ko ni kan bi sele ba sele nlu bo ba sa ko nbe kini solution lo wa kini
1: o wa
0: a wa ba de ba wi na to be nta n ba lo awon afa o je won pa afa agbo mo nta n ba lo christianity ko je won ni gbagbo si mo ndio lo ti ri la wa ni lori mi kan ma so won kan ma so yan dara won nse ewe la wa ni ya ti sabaka ni sibe sibe na la wa ni si ju sabaka lo kini mo wi
1: la wa ni ju sabaka lo
0: kini mo wi
1: la wa ni ju sabaka lo
0: kini mo wi
1: la wa ni ju sabaka lo
0: ama ewo ewo mana mana ta fi la wa ni si ama o ta ba la fa se mana mana ta ni paso do dede sibe sibe sibe sibe o ipo awon kokan ko to nkan ni o ba do ko wa po o ba to to to le tori le mamu ko ba do a gogo eyan ti o ba tori le mamu to ba jo mu ti to jo sina to jo gbaju e a si wo ti dadani baba wo ti dadani a le wo to ma keke to ma pe kanan kinu fun alawagbar ko ti man gaga o alawagbar alawa kibaru alawa kibaru asepene kan tobi ti baba ati ya won tori ba fun okan re wa wala libe okan re wa la do re olorun lo tobi oba ti ma tori nkan se nkan
1: allah akbar
0: nitori enikan balu li da ko lo ma jabo lori buku wo koko
1: amen
0: nitori enikan balu to fe da tele ale safe gbogbo nfun menu ba to ti ma si pe ale wala kekeke ka fe to ogun nigeria ati nbẹ lókè nìkan lẹwọ mi ò tí ì dalẹ lórí ẹ ṣùgbọn ẹgbọ nítorí pé béèyàn ò bá ti lówó kó wà lókè ayé ègbọ tiẹ ṣùgbọn a dúpẹ báàbà lówó tá a ní nǹkan kan ẹni aníhùn náà ti tó. Jalaja lalu ni toba ni la
3: Alim sala so in ta wa ji sa
0: Jalaja
3: ni ti ko ma jwe

0: Bapaklah warua. Coba dasikwe. Enya mata lemuni. Kosento lemu kosani to lemu abatinja la u kosani to lemu
1: kosani to lemu kosani to lemu kosani to lemu kosani to lemu abatinja la u kosani to lemu
0: Sobia kokola yesira nani Awa atou atawa mogwe oga la balanti firana je la banditi je o kama gogo ni o pa won ni ti o ba ti pe lolorun yo lu eti oki ati ti sale yo fi kokoro si yo ti pa eleyin o jeun mo ti eku sibe sibe olorun ran iwe nikan si mo sanika Mustati ni akololo ni ni Olorun ta lo la kololo ta lo lo di ta lo 19 so En ti mba fe loyan fun bi mba reyan mo le logi
2: Akwai
0: sibe sibe ru ba Musa o ni fe Haruna pelu mi o da ko buru so pe ti o fe la bale ni la fi Haruna si subase o Haruna ipa o Haruna ko o ku oju ona ni eni aran na laran o ba to ka pe
2: Allah
0: Olubori to bori on gogo.
2: Allahu akbar.
0: Ale sese ma royan Olorun fun o. Bo lomi logologo se de yan latara awo kan si awo re. Camera wo lo ya photo bo se ri papa nbe le ti apa e ti aposi to ma ti bi na tun ma pa waye. Iya nje mo Olorun ma nje un ki si se brother takati ya nje lo ma nje. Ki lo produce to ma nje. Wo bi omo ngba jade wo ti to bi omo wo bi to gba jade njo le pada abe ma ibare
2: allah akbar
0: eh wa ri pasinu tabi ka so pe sairi afi bo ba ti ikewude be tan ba so pa pe o ki se bi arabu imakule ya arabic to ko to ba fe so pe be ko lo wa di musa ngba to lo ni ma ani o lo odo erusin kan ko si lori ile ori omi ni ngbe emi olorun mo fi be lo ko ima lodo e iru mo olorun akoko oro ni aye la wa yi nibi to ti lo mo gbe apakaji denu akese ri to ma ja apakaji nla o ti wa kilo fun anu kwani pe to beru iya ti ki salabo sinu wa nikan ni o je en ti o mo wo mese o je nbe fami yo

0: o se se nga mi a ma fa yo eyan meji meta da mo di ilu to ba je that from all my tala to ba je yun ni ko si n to fa paju astagfirullah wa tubu ilei astagfirullah wa tubu ilei ka gbara lile e ko be nbe inu awon eyan inu sa alukuran 10:98 ọlọrun ni ko si ilu to gbagbo ti gbagbo won se won lanfani aya fun eyan inu sa ta so pe harod obalude ni lori eti ro isoju ayo ni kọlọn ba ni da duro ni awọn ọjọ yale o de ti su ojise won gan ti sa ko nlu pe to oba ti wi be se be lai tun mo pe ko rin o le mata a ma wi be njo mi ti o yi pada a ma sujo ti o ni re a si ma rojo lai su mo mo patagun ta ma ba ara ba ba de kata nga ba nyo to ba yi pada o le wole ko wo ko ko tun gbe yan lo atagun tele ko ma bi ti n fa wa riro lu ti ro lu alafima ni mo ni ti n fa wa ni mo ni n fa lo
1: allah akbar
0: Surati Yunus verse 98 kilo wi
1: ko si ilu kan ti o gbagbo ti gbagbo won se won ni anfani
0: yes
1: ayafi awon eyan ninu sa
0: yes
1: nigbati won gbagbo awa mu iya alabuku kan kuro fun won ninu igbesi aye yi
0: olorun o
1: Allah
0: o paro ri won o paro ri ni ìwọ náà ni ọlọ́run ìgbà náà tí wọ́n képe tí ìyá alábùkù sì kú olórí wọn iye yìí ti kú.

0: ti awon baba nla wa ti a mo ni ona oni fade eyi re ni gbogbo igba eri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe bi sori ero ba ni soro mi 08164122777 boya won se eyo e ma run e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e o ya ara ta ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni ori kere ke ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogun ko wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon wire to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara ko wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedi jedi won fe se gati e nkan ma jade ni bi gati e o ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kon si mi
1: baba Gana baba kerewa
2: kasimi ni ile ise wa to wa ni ifelotu street off continental street akure
0: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu iso ara olomokunrin nikan ni mo npe o
1: phone number mi 08164122777
0: agbo marugbo takebe ohun ni agbo temi ngbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se sun te tele gbogbo ru nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi a ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boye o wa nitori oko re
2: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelotu street off continental street akure
1: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777
3: Exfusion Community Koreda sile mo idanileko alagbara fun gbogbo eniyan nilu Akure ati pinle Odo lapapo lati mo nipa ero igbalode atona agba ta fin dolowo doloro to keyin o si bale idire ti Exfusion Community fi gbe idanileko itale fun gbogbo nipojipo to fe bo lowo gun airi na irilo gbogbo elegbejegbe ateni kokan loro yi kan lati wa ko nipa lilo ero igbalode artificial intelligence fun idunadura lati pawo goboyi ojo isimi Sunday ose yi June 21 ni idan Leko yo mo waye abala akoko yo mo bere lago meji osan abala keji yo si waye lago merin osan ni Bond Hotel Ijako. Oh yes, Exfusion Community is calling on all

0: na lopo
1: si baba
0: do ategbo re
2: orilo
0: 24/7 aba micho
1: eni ti e ba
0: ti won wa ni ko ma je iwulo fun gbogbo omo eniyan patapata
2: se lohun gbogbo lowo ori
0: Eyi to jade lati agbala ile ise to nse gbogi 24/7 ba make
2: sure
0: e ka le o ebi te tin lanfani ati mo gbo wa lasale toni
1: babori ami ami
0: e te be se ti mo lori eto yi
2: o ba mi se
0: Ipe labala labala ni
1: Iba mo si ta fado
0: Abala na lati funra wa ni amoran ni soki Oto di pa bo si abala pari owe yi
1: Abado
0: do Gbogbo e lori eto ayedun na ni Aye idun
1: E ba ku di e ko to ki se wi pe won se lohun gbogbo
0: Ibi ta ye idun de
1: Tete gbe mi be bi ala
0: Eyan ni di lati guide ara e
2: Kise mi
0: No, bangbo ija wa ija usi Gaidi ara re da da ni Eje nsare doki lo mwuse mkpada abo nguti di eku kale no
3: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, mati sumi, ishe lon pariwo, eyi didun, arari ro, ewo, moshe mokpe, kole mu okon lo oko moni, oshe shuke shuke, dato wore eleni, koda, che kon sun lo ni.
4: Abba, ayo uko ti iboni, nipa 24/7 abba mikso, koron jo gogo bile, ta wankuri mbiri funga gogo, akonshe gogi bile, tagbi kale lon nanti balode, 24/7 abba mikso, kolon ti nurara, oka gwe eyi didun, arari ro, apo gede gede doti ora danu, logo, lomo oko, Ya baduro to ti o si ma sise akori lodun lulufere iwe atebo la fi pelu re ajo nafdak fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 uruko money janu 24/7 abamisho gugu iga ija wa ija osi always guide me
5: kutire ni Areni kamadite areni Kagbaruku
0: e ka bo pada latoke lo
5: Areni kamadugun areni
0: Eni to Gbogbo eyin te ba fe je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24/7 ba mi cho number ti e mo lanfani lati pesiri
5: Kagbaruku ti reni
0: 0916062653 0916062653 O ngaga na lo jasi ile ise to nse gbogi 24/7 ba mi cho
5: ni tori ojo la eni to lohun gbedide
0: gbogbo eyin ti o ba je pe fe je alagbata fun ile ise yi e mo lanfani ati pe won
2: kagbaruku ti reni areni kamadugu
0: ejo wewe oro papo ke ejo bara yin soro peyin na fe je alagbata ladugbo yin abi ni street yin yen abi labe igi teyin wa Abi lori ta teyin wa yen ejo bara yin soro
5: nitori ojo la eni to lohun gbedide
0: bi won se gbe 24/7 ba mi cho wa sodo yin
5: gbedide ko gbarun ku ti
0: eyen fi gbogbo e le
2: ko ti reni areni
0: oju be lo number nke pe 0916062653

0: won tin ni pinu ninu aye re
1: awon
0: to fe se fe ki igbese aye re ko rire ni ti daada awon ota yo si ma gbero ko subulule
1: pinu lo
0: ba won to fe je lola pe ala ni je o debi to fe

0: Irin lo agbe ntaka. Ipori agbe wo kan, ipori agbe kan, ko le foko pe irin. Irin lo agbe wa ntaka ki. Ah.
1: Emi ta lo lori ti mo ko. Ta lo ni mo.
0: Ipori agbe kan o le foko pe irin.
2: Ani mo dupe.
0: Ipari e nu to ba di jo mi.
2: Mo dupe mi, mo dupe.
0: E ja wo elomi. Elo e ka le o. Hello. Hello, e ka le o.
3: E ka le sa o.
0: Oruko yin bo e tin pe mi.
3: Ariori lati ilu Oka Koko.
0: Lati ilu ilu Oka. Kilo kile po ko yun.
3: Sanyeri lati ilu Oka Koko.
0: Sanyeri lati Oka Koko.
3: Beni sa.
0: Ija wa ija o si.
3: Always guide ni sa.
0: Send guide here.
3: Ah, guide here ni bi o.
0: Bo mo de ba n gunyan eru. Oye pari e.
3: Bomode ba
0: ngunyan. Bomode ba
3: ngunyan eru. Ah, paka so.
0: O tun paka so bo.
3: O paka so.
0: Se ki n so fun yin to ba di jo mi.
3: Be sa, e so fun mi sa.
0: Yoruba mo so pe bomode ba ngunyan eru. Agbalagba ko gbodo se be ye ipe.
3: E se sa o.
0: So ti ye yin be.
3: Ben
0: sir, eshun eshun. Ba kura won jo neta tan be si sere ti mo awon ire ye ipe won tan wa lo kiru jo tan si ogbe tan se agbalagba to ba wa nbe won na gboro mo lo mo se awon mo bu se be ye ipe o ni tumo o ki mo kan fe le nso ni o ṣugbọn itumo e o ni tumo gangan
1: to ba le so fe ma jo kuta ni
0: 08162519991. Hello, eka le o.
4: Hello, eka le.
0: Eshim. O ko yin, ibule tin pe wa.
4: Tunji Oyewole lo npe ni latore.
0: Tunji Oyewole. Yoruba ni omode oni nina nle. E gboro gba o. Eh?
4: Omode oni nina nle.
0: Eh. E ti gbo ri.
4: Ah, mo gbo ri
0: wa. E ti gbo ri.
4: Pa mi lo.
0: O sa pa yin lori.
4: Ah, pa mi loji.
0: Omode oni nina nle. Eh. Eh.
4: Ki agbalagba.
0: Kagbalagba. Ko mo rin lokun abi kile.
4: Kagbalagba o rin lokun.
0: Hmm, e wa mo gbo bo se mo pari to ba di jo mi. Won ni omode oni nina nle. Ki ti ta omojo.
4: Ai,
0: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
1: ai, ai, ai,
2: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
0: ai, ai, ai, ai, ai,
1: ai,
0: ai, ai, ai, ai, ai,
2: ai,
0: ai, ai, ai, ai, ai, ai,
1: ai, ai, ai,
0: ai, ai, ai, ai, ai,
1: ai,
0: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, egbogi pambele ni awon na na si so ni gbo we to yi eje ntun welo mi nbe 08162549991. Hello, e ka le o.
4: Hello, e ka le na.
0: E seun o ko yin, iwere tin pe wa.
4: A pe lati Gbokoda, Oladele.
0: Oladele lati Gbokoda.
4: Yes sir.
0: A sese rande mojisin.
4: Ah,
0: ah, kini.
4: Ah,
0: asese rande majisin. Eh, opakaso.
4: Opakaso.
0: To ba di jo mi, se n so fun yin. Eh?
4: Beni.
0: Ti yo baba so wi pe asese rande majisin. Eh, omo se won bi ogun ni.
4: Ah, ni gon fe so.
0: Eh? E be so. Sugbon sa pa yin lori.
4: O sa pa yin.
0: O lagbara. E seun. E seun. O lagbara lale yi o. A laduro owe ti mo ko wa yi. Mo mo mo ko wa daada, ko po daada. Mo fe ke eyan je na. Mora mo wa kekeke ni. Ino si je ki mo so jade ki mo so fun yin pada pe. Ki mo so pari e fun yin. O da ja tun we lomi. 08162549991. O ye ki owe yen ko ye yin daada. Asese rande mo jesin.

0: Hello, e ka le o.
1: Oh, pe joda.
0: Yes sir. O ko yin be tin pe wa.
1: E pe to.
0: E seun o.
1: Engineer Kasafa lata ide o pese.
0: Engineer Kasafa.
1: Always guiding.
0: Send guide ara yin dada.
1: Guide ara mi just for same gugu amun guide ara mi o. O pe mi joda.
0: Oh yeah. O de to lu kon le ogbele, mo ti pa owe yi ri lori eto yi. Won de ti jeri.
1: Or that to look only a belly.
0: Ti yo baba so wipe ode to lu kon le ogbele
2: mo wa ti boju mo so foto e o kare aye
0: o na ni o kokko rufin ode to lu kon le ogbele o na ni o kokko rufin tori ita na ni o wa e ja bi le
2: ta lo ni mi ta lo lori ti mo ko
0: o de wa dun mi lale sha la duro owe ti mo de ko wa yi ko si wahala pelu ogo olohun to ba di ojo mejo Atuma ma se kini atuma mu mi wa e mura mi le to ba dejo mejo se ti gbo
2: ha ha
0: o gbe yin te ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 ba make sure e ma pe number yen 091 60 62 62 53 ogbe ni olowo kan de an ti wa nle agbara awon na ni eto to kan leyin eto yi e to ma tete le ko pẹlu ogo olohun ojo mejo la mo pade o lagbara lowo olohun ope yemi jo oda o na lo ko temi je o odo ojo mejo ire o
3: baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
4: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte dugba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 091 60 62 63 oruko money januomo 24/7 abomination

0: dẹ ti wa ni gbogbo e tan bayi
1: aki fose sile
0: ki wa ni labari
2: ogiri foso
0: be o ti ma bo ki gbogbo eyan de ma pariwo pe lagbaja lo nbo yen
2: ka fa gbudo sode
0: abi ko nu kan ki won so pe o nbo koju ma de momo abi ki le o ma su
2: ka fa gbudo sode
0: tori pe o ti lowo o ti ga o kan somo o kan orun
1: be la ki fo logbon sile ka wa fo mu gojo ye
0: ibere akoko ni question of time awon kan oke ohun
1: aki fo lo ti to si
0: ti won wa bi wo se nwu
2: rojoba
0: nibo ni won wa loni
1: ologbon ba se bi ologun
0: wa ni nigba ti awon kan awon eyan bayi bayi nigba to nlogba lowo
2: awon mo ga
0: so de titan

Atami Loren lo ma wa legbe Kehinde ntie. Ode da mi loju pe mommy to si mi na lo ma wa legbe Paro. If I'm not mistaken ni o. Mo ti bo lowo won. Olorun ti gbe mi leke. Bo se ri niyan. Gbogbo ogo pada si odo Olorun Oba. Oluwa mo mo riri re. Gbogbo ite ati imo won pada.

0: Okay, ṣe like iyan ton ba gbe kale ba na se ma mo egun ti eyan fe mo egun to wa nu yan yes e gbeyanju e se popo ma
1: God bless you
0: yes ma tan ba ni keyan kan ma je egun mo yan o kan fi won fi oro yen won fi gba yan niyanju ni elo ta lo wa nbi o
2: elo e kale o
0: oruko yin bo le tin pe wa
2: idowu ni o lati ogbe
0: ogbeni idowu lati ogbese mo ngbo yin sa
2: ijekuje ni wa gbodo jejekuje
0: a gbodo je ijekuje
2: beni
0: okay yes a gbodo je ijekuje e se
2: beni
3: tayo kolowo ode oya
0: awon ipe yen ko lura won lapa bi elo ta lo wa nbe
4: e ka le olotun eto
0: yes sir e ka le sir
4: oloye ikumuyi latodigbo ni o
0: baba oloye sir
4: emi olaugun o
0: kini a gbodo je sir
4: o ye e se mo dupe
0: yes sir
4: onje ti o ye ka je
0: eh
4: to buru ju laye
0: eh o
4: ati lorun
0: ben sir
4: ani jonje ota wa o
0: ami olori adura niyan ninu gbogbo onje ti a gbodo je laye onje ota la gbodo je
4: onje ota
0: okay
4: kemi epe to ya kweto
0: adupe sir adupe sir e ki gbogbo odigbo
4: e ke o se mo dupe o
0: yes sir won ni onje ota la gbodo je o to ni bo se ri na ni a gbodo jo onje ota awon ota gan o fe se onje mo bayi elo ta lo wa nbe o
2: elo
0: e kale sir
2: e kale sa o e dojo bi o ma kan mu ni latore
0: lati ore yes mo ngbo yin sa
2: e awon nkan bi meta kan la gbodo je
0: inu mi adun te ba le ka fun mi sa
2: a gbodo jeje kuje
0: 1
2: a gbodo je iwo
0: o je ikeji
2: a gbodo je gun
0: o je iketa
2: be ni ko to so mi eniyan lati jo un
0: o je merin e fi yen kun o je merin
2: eh o je merin ba
0: e se popo sa
2: awon nkan yi o se pataki ninu gbesi aye eda
0: eda o gbodo fenu kan gbogbo nkan merin ta daruko yen
2: beeni
0: mo yo nti mo fe yo sa
2: e be
0: adupe sa
2: e se adupe
0: yes sir hello ta lo wa nbe o
5: tope ni san lati akure
0: ogbeni tope lati akure e gbe ohun yin soke die si mo ngbo yin mo ngbo yin bayi
5: nkan ti agboro je laye ohun ni agboro je ise are gboro je
0: o da e se iya ati ise ko to si wa lati je yes hello okay won lawon o ti ilu lapabe mo wa fe gba ipe meta si leyin ipe meta yen ma sese wa wonu e daada ma wa so ohun kan na boya awon to tin so saju boya won wa loju ona o boya won o si nbe o boya o jora o boya ko jora o igba yi la ma to wa mo hello ta lo wa nbe o
6: hello kale
0: oruko yin ni bo le tin pe wa sa
6: ori alabi lo fun ona to ndo
0: lati ondo yes sir
6: nkan ti mi ri nbe ni pe
0: okay
6: ohun ta gbodo je to buru ju
0: yes sir
6: o ni ibe
0: iyẹn igbọnsẹ
6: igbọnsẹ
0: okay
6: kò dá kí ènìyàn yàgbẹ kó tó máa kó jẹ òṣèlú èyí tó lè pààyàn ní bẹẹ lọmọdé àyàwó ẹ
0: àmì ẹ ṣe yẹsà.

0: jinlẹ ni.
1: Hello, ta lo wa nbe o?
2: E ka le sa.
1: Oruko yin bo le tin pe wa?
2: A de ni lati Igbokoda.
1: Lati Igbokoda mu ngbo yin sa.
2: Ikan ti mo mo pe yin pe ogbodo je ni ewo. Enikan ti so lekan.
1: Yes sir, enikan so lekan o ni agbodo je ewo.
2: Eh.
1: Okay. E se lati Igbokoda won ni ewo agbodo je. O ku eyan meji 081 62 51 99 91 081 62 51 99 91.

Oluwawa. Iwọ tó ni se tele. Tó wa dé lojiji. Ti kan daru. O ri owo nla nla tele. Tó wa jẹ lojiji. Owo ye lole. O wa de ni tin na kan tan. Ko tun ri mi. Ma je nte. Won ti yu aye re. Eru ni kita. Won yu aye re. Won ti fi telo mi si. Tan se pasiparo. Aye re loke. Tan wa da opada. Si ero ile. Amini ko se. Eni ye o ni ri mole ola. Olorun ori oke si oni. Lo ni ki so fun o. E wo. Won yu aye re. Ko laarin awon boro kini aye. Gbomi o de se dada tele o koda ko se nti o mo alaja alaso no n pio o ma n ta so dada sugbon ni bayi ko si nkan kan mo ene kan de gbomi o lowo lowo bayi won ti so de du arin le ene kan gbomi o won ti ba dele tan o si rowo onje sugbon won ran mi si o Ayere ti won yo ku o laarin bi giga sami meje adagbara bayi hey hey hey hey hey e ma ke opa adari waju te gbe lowo mi de so mi deru eyin Oh, yeah, do I?

wa. Ti won gba lowo re. Loju ala. Papa si oba. Sonu. Saya obirin. Eni manu tahi.

0: Oruko mi ni Ojo Oluwatosin Kike lomo. Last two Sundays mo wa church, although mo tete lo, but mo make sure pe mo gba ororo kin to lo. So ojo yen Pastor Raymond ni kada for 500. Through the glory of God, mo fi 500 yen gba 300,000. Then as the second testimony, so ojo yen bi mo se dile mo ko ni kin test e ba won eyan se no man test e. So mo da sinu omi, mo da oyin yen ati ororo yen mo da sinu omi. So whenever ti ba ti de shop, ma da si oja mi. Ti ba ra oja 300,000, ma ta tan lojo yen. So there is one Igbo man to wa legbe mi. O sha ma wo so that very day, o sha wa iga ti wa ba mi pe ah, kini mo ma nlo. So mo sha fun lara oyin ati o.
1: Ah.
0: So ati jo yen lo ti ma wa disturb mi pe ah, oyin ejo ti mi ba wa shop go a pe mi lori fun kin jo oyin.